abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria esaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emirimu yo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi.

0: Omukama abere na mwe.
1: Nawa abere na mwe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Luka omutu gw'omunaana olunyiriri olusooka okutuuka ku lwessatu. Olwatuuka ate n'alambula ebibuga n'ebyalo ng'ayigirizaamu ng'ababuulira amawulire ag'essanyu ag'obwakabaka bwa Katonda. N'ekkumi n'ababiri nga bali naye n'abakazi abamu beyawonyaako emyoyo emibi n'endwadde nga Maria ayitibwa Madaleena eyagobwamu amasitaani omusanvu ne Yowaana mukakuza omuwanika w'Erode ne Suzaana n'abalala bangi abaamujjanjabanga nga batoola ku byabwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Baganda bange, ekigambo ky'Omukama tukiwulidde. Essomo erisooka tuwulidde Pawulo nga yettottolako era ng'agezaako okusimulasimula okukabala enjigiriza enkyamu aggyemu olunnyo mu kukkiriza kw'abantu. N'ababuuza mmwe kati kye mugamba nti Katonda gwe tujulira wa bulimba eyazuukiza Kristo. Kyemugamba nti nno kati teyazuukira nti kati bye tujulira Katonda tuli mu kumuwaako obujulizi bwa bulimba. Muleke nammwe. N'abagamba yaabaffe kati ky'ogamba bye tukkiriza tebiriimu. Kubanga ffe okugoberera ono omusajja kubanga twakakasa nti mulamu. Simufu, simu wadda wa leero anti mu Bebuleyi kyatukakasa nti Yesu leero enkya n'emirembe gyonna yadde jjo bulijjo mulamu. Kati Pawulo abakakasa kati kye mugamba nti bino bye tuliko byabwewusa. Amaze okukabalakabala okugenda eri obbaggyamu olunnyo kati ateekamu ekigimusa n'abakakasa nti kw'okuba kya mazima era tewaba n'abalimba n'omu. Kristo yazuukira mu bafu ate ng'abooluganda nange nkikakasa Kristo yazuukira mu bafu. Gwe tokikakasa owooluganda akabonero k'omusaalaba okuba kabwereere anti akabonero k'omusaalaba kwe kukkiriza kwaffe okusooka buwanguzi. Yesu Kristo ku musaalaba yafuna obuwanguzi ate amagombe gandi mulemedde gatya ng'amaze okugafunako obuwanguzi mu ggulu ne mu nsi obuyinza bwampeebwa. Owooluganda gwe atamanyi Yesu ng'alagira Yowaana 2:8 agamba obuyinza mbulina kati nammwe nno mugende mubabatize. Era kiko kyetuba tukuba akabonero k'omusaalaba. Omukristu asooka kusingibwa mu maanyi ago ag'obuwanguzi ku musaalaba ky'ova omwana ng'abatizibwa Father amukolako akabonero k'omusaalaba ku lw'ekereziya namwe abazadde bennyini abamuleese mu ensatule n'abagamba mukole akabonero k'omusaalaba ate n'abamu ne mukasulika n'okasulika. Kale tokikolanga owooluganda omwana omwetunuulizanga n'omukolako bulungi akabonero k'omusaalaba n'omussa mu maanyi ag'obuwanguzi aga Yesu Kristo naawe omugoberere yadde kitya kubanga omusaalaba gwa bulijjo. Kale nno naawe osobole okuzuukira nga Kristo. Pawulo ekyo kyabategeezezza ekyamazima yazuukira mu bafu era nga ye mubereberye kyali tekibeerangawo. Gwe wali okiwuliddeko nti nga Kristo tanaakuzuukira waliwo eyali azuukidde. Ky'ova olaba baalina n'okukigaana nti ayagala kuleeta njigiriza mpya ayagala kutukola ki baalina n'okukiziyiza nga kigenda kuba lyako ettutumu naye ng'akikoze era yakitukolera. Abooluganda nze naawe mukatoliki munnange twesiime nnyo yakitukolera situkyadda mabega tetukyalira ejjula tetuli lokolo. Owooluganda weenyumirize era Pawulo atukakasa nti ffe abamugoberera tuli baakuzuukira. Ffe abamugoberera nkugambye omusaalaba ffe abamugoberera tuli baakuzuukira nga ye bwe yawangula ku musaalaba amagombe ne gata gali tegayinza mulemera. yaina just okuba saka siso naye yali tegayinza mulemera kubanga yali yagafunye ekodo obuyinza olwagamba nti kyonna kiwedde ku musalaba ne gabaluka ate bijja mayinja ne gayulika mu ejiji ebyali bituziiza byonna nebitaane bituviira amagombe gandi mulemedde gatya ooluganda kyobaolaba ku Kristo twogera n'okubaala tubaala kubanga tumanyi tulina omunene kale nno Pawulo naye kyava agamba ooluganda mbakakasa ketugoba kaliibwa ye yazuukira era n'abo abeebakidde mu ye abagalamidde mu ye balindirira okuzuukira kale n'ooluganda tugulumize omukama ozabuli ey'ekkumi n'omusanvu gye tweyambye olunaku olwaleero nga bwe muwulidde kyeva egamba nti mukama nze nange nkweka mu kisiikirize kyeyowaatira obyo yadde omusalaba gulinganga ekisiikirize ky'obuwanguzi mbwalinganga afeebye naye nkweka mu kisiikirize kyebiwawaatira obyo kubanga nze mu butuufu bwo mu kugulumiza ebyamazima Pawulo nga bw'abitubuliddeko ku kuzuukira mwendirabira amaaso go era nze kasita mbeera mu ggwe mmanyi sirifeeba anti abakwesigaza bulinga bwetugamba ayi mukama tebaliswazibwa naffe tuyimirira mu zabbuli ey'ekkumi n'omusanvu leero gye tuwulidde nti kubanga okutunuulira amaaso g'obuteebaka nze kirimalira kirinzikusa era Pawulo naye kyalindiridde ggwe omubatize yayiwako amazzi nakolewaakomeka omusala n'osigibwa omuzigo naawe kyolindiridde gwe kasita obeera ng'otambulira emabega w'omusalaba anti omusalaba bwe bulamu bw'omukristu tebakulimbanga bwe bulamu bw'omukristu ate bwe buwanguzi olaba ye yawangula ku musalaba gw'onoolemererwawa kyova olaba bana abakazi yezu baatubuuliddeko mu bubanjiri atugambye bukasita yamala obbawo obulamu obujja abagobyemu emyoyo emigwagwa abalamusizza abawadde abayimusizza kati bali mu kutambula naye kyali kibaddewa ng'omukazi takkirizibwa na kujja mu lukuŋŋaana kuwuliriza nga bayigiriza amateeka balabbi naye eraba yezu atambula nabo kubanga ye abawadde obulamu obujja nkugambye Kristo kasita omutambulira emabega bw'oti n'omulinnya kagere ajja kukukyusa embeera kubanga oli awanika ebbango nga ye weyakitukira ku musalaba akyusa sitetasi akuwa reputation empya ajjawo ekisiikirize kyaba abadde bakukyaye mu bulamu bwo kale nno n'abakazi bano kyaba bavumu yadde nga mu buyudaaya kyali tekiwulikanko nti omukazi naye yeetaba mu nkuŋŋaana bagambye nti yezu mu Luka mu mutwe gw'omunaana nti yezu yatambula n'abayigiriza be wamu n'abamu ku bakazi abo abaali balabye obulamu obujja be yali ataddeko obulamu obujja abamukkiriza n'abeewa anti Yohana kyatugamba nti abamukkiriza Yohana omuto ogwokusatu mu bubanjiri nti abamukkiriza yababeerera obulamu na bano baalabanga yona abawadde obulamu ne bagamba ffe ku ono kwe tutava era ne bamugoberera bulijjo kwe kulaba nti n'evanjiri ebanokolayo owooluganda bw'oweekwata ku yezu ne bw'obanga ensi tekumanyi yezu ajja kunokolayo ajja kuwa recognition yezu ajja kulabawo bana bakazi mu buyudaaya baali tebalabibwawo naye olwokuba baagoberera oyo nnyini bulamu eyabawa obulamu n'abajja mu kiyungu kati bali eno waggulu ate n'abawa n'enneema ey'omukoleranga ebirungi ooluganda naawe manya yezu mufuneko okwagala otandika okukola ebirungi ku lwa yezu kolera abantu ebirungi ku lwa yezu bana bakazi boogeddwako nti baali batambula ne yezu nga bamujjanjaba era nga batoola ku byabwe ne bamuwa ne bawa n'abayigirizwa owooluganda gwe kikyofunamu omanyiddwako nti oyina kyowa omusaaseredooti anti Pawulo ajja kukugamba mu Bagalaasiya nti abo abayigiriza ekigambo bateekeddwa okulabirira oyo abayigiriza Uluganda buvunanyi zibwa. Ate nchimanyi nti na omu Kristo chimanyi bulungi. Nti buvunanyi zibwa abo okulabirira omusaseredoti. Asobole jwe okukola omulimu gwa Katonda. Ne mara chitaba gamba nti mulete chimweche kumi. Amawanika gange gabere mwemere omulimu gwange gutambule. Gira nga bwemanyi bwemuchiwa bakubaba mubambi. Tule merirwa ne tuwe kwasa chino na chino mukama ne watu wa tufuka babiye kwasa ndi anti mukama omanyi fizi zizino zize mukama omanyi motoka yanga anti mipira jiweddeko na yatenga guwasabye na kugamba mpake muyoka gwe sigazo omwenda bikole ebirala bisibuke era bizale ati ne yemu nayo nojirya kati gori densigo ono ufuna moti ebirimba kali no Oluganda jukira bulijjo bwowe kimu ekye 10 muna ddala mu nkola yekerezi entongole oyimusa omulimu gwa Katonda kubanga ekyo kye kivaako okuyamba omulimu gwa Katonda okutambula mu ekerezi ya mu nkola yekerezi ya na administration yekerezi ya nkusabira bulijjo kikubere ku mutima bino kuza ono muka kuza Yohana ne Madalena byebibogezaako ne Suzana bakola bulungi nawe fadhoinza n'okuba n'omulaba nga emipiira gy'emmotoka giweddeko kubanga okimanyi akola mulimu gwa Katonda nulaba esaati y'omusaseredoti nga ngeobanga esiwuse ngeekunjubuse muganda wange tolekanga musaseredoti kuyitako mu maaso gongesaati ejunjuse n'otunula butunuzi tolabanga kasoko y'omusaseredoti kubanga esiwuse akola mulimu gwa Katonda nga naawe ofunamu emmisa zaasoma ne bwobanga tobaddeeyo ekyannamu kaka ekyamusansa ne bwoba tobaddeeyo eri ekyejyomanya nti njogera omuto gy'amanyi Masaka gyensibuka nsibuka Buddu waliviira Maria ne bwobanga tobaddeeyo ebwayise omusaseredoti emmisa gy'asomera ebwayise gw'omukristo akuba akabonero yamanya Kristo eyazuukira yalangirira okuzuukira kw'abatiisimu kwe twerangirirako tusobola okugoberera Kristo Yezu naawe emmisa eyo ogifunamu kale n'olaba omusaseredoti ni wabanga si wa dayosisi yo na yenga waliwo busobozi bola bate tulooza ambu toina busobozi aliti mugambe ndi father nzaba nyambeko tufuneyo kasoke endala mpola naye omuweye mitwalo 15 ndi father nzaba nyambeko tufuneyo kasoke endala obo ya usimanyi bulungi bei yako ni yao Oluganda ila kasoko yeri yao mitwalo ngavi limu kaga kwa satu hao hii subuhu kuyamba kesati ya umisasedoti olaba anga libu vio so muwa ye mitwalo 10 nsaba nyambeko tufuneyo nkugulire yesati ya kire likondabo jambala nyo endala buo chio bajia kubalako nga kuza moka kuza ono Yohana bajia kubalako nga Suzana bajja kubalako nga Madalena nti abo ababeeranga mu kibiina kya Yezu nga babayamba nga babajjanjaba nga batoola ku byabwe Oluganda ojjukiranga okutoola ku bibyo anti Paulo atugamba nti emmeeme egabaagaba eneegejja Yezu atuwe bulijjo okugoberera obulamu obw'okuzuukira nkusabira tukole byonna olw'okuzuukira mirembe.
2: Wasizeyo tia auliriza chenda mwenye katanyeze nya Pama Radio Sapiens Nkuluzi ya magizi nsu muziki nebi mizanyo Luke de lirulu wa kutano na kuzo mwezi ziri 18 Jukira antituli mwezi ogwo mwenda kwa guite ogwa mutunda mwaka guno bili ya bili momo kaga tuwendo kufundikira week ya bili mwenya yo mwaka guno mwaka guwe kerezia nako lwaleero munneegatteko twebaza abakulu abatuyambyeko mu kigambo kya Katonda Father Jude Kimuli ate n'abo batusomedde amasomo mwebale nnyo mwebalire ddala sirema kujjukiza bakristu mwenna nti ku lunaku olwokusatu ngenda kuzomweza 23 tugenda kubeera akabula muliro ewali shiraini ya Padre Pio lwe lunaku lwa Padre Pio mutuukirivu lunaku olwokusatu awo nno fenna bayongera tukowoola tubeereyo tuetabe mukujukira Padre Pio omutuukirivu era kimanyi nti ekibiina ekyo ba Father Bakapuchini oba ba Franciscan Kapuchini beba kiweererezaamu ng'abaminsane awo wennyini wali parishi ya Kabula Muliro we wasangibwa ne shiraini eno mwebale nyo, mwebale dala okutambula na fe. Kakati, njagalo kulisayo bonna, abeta bie mkuwele kera mama Teopista Namusisi, bono ya azala Father Luka Sebuliba, awedeleze Rweza. Eguru ya zikidua walie kankobe, nalabia basasoroti baba debanji nyo, na ba Kristu mkulikeyo nyo, mkulikireyo dala, era mwebale kugenda kwetaba monte katekezo. Kakati ate, era tuwetekera ate ncha, webi gero bisa mwengato, tuolekere walikulutike ya chiinda, wetugendo kwera mkuwele kira Father Dr. James Kabuye, umuyiyo mkuku tivu wa nyimba zituyamba mkutendeleza mwekerezia. Ono ye ne shitibwe chowa Dr. Ichamu webwekerezia, uluo mulimogu guwakoze. Kali no, tuangiro kusabiro moyo gwe, muka magu umoze mirembe, atera tuangireno kusabira abayia balala bonaba chali uu. So, encha emisa ndoweze jia kutandika sawa mkage zo mutuntu, walimo chijinda, kulutiko wenyini, wagendo kubanga azikibwa. Nyongiro kuza yozaba longu, Joseph Waswa, Luamulunji, ate nejua chimukato, sebunya, egulo gaba demazali wagabwe, abalongo ababa Uganda Catholics Online. Boza yoza, ate tubagaliza obuwangazi. Father Judy Chimuli, webali nyo webali yedala, ate ne Father Kuba Kabula Muliro, webali tuwe ekigambo kya Katonda. Kusande eno, wagenda kubera yo ennyimba ez'ebivvulu we Kampala Diocese, wali ekyengera ku parish, ate nga ne kwaya St. Augustine oba Agustino, ne Good Samaritan ez'ebwayise nazo. Zijia guze miaka asatu irabali nechi vuluwa ukupalish. Yona, tubiwagaliza bitambule ulonji. Nzasa bulimegi Dion Peter, bagalizo na kulonji, tugenda mafairo ya maulide.

0: Minister Kabanda.
1: Ebi ya sabo kubamuwa.
0: Kozi, ngambia Minister Kabanda. Ah, honorable Kabanda.
2: Ah, umutume.
1: Umutume.
0: Umanyi, umanyi na kuzine mirimo ji. Akola anga minister.
1: Akola anga minister.
2: Kama saa gambi mbundudo kulaba ku minister kasoro katini ngamba antio musanga wa watiranga musanga wa
1: maulide
2: madu mani
0: mchukuruwa
2: mtube umasi sinkananga
1: nenda maulide ganaze mpapula
2: okusinzira kubiena labia kumikutu echirao bianda zenti akana akabika kajeye gani
0: akabika chi akabi gendo kubika
2: echifo
1: tomanyi eche
2: echifo che masaka
0: nzowe masaka nga sinzi
2: akana kubie nalabie kubie ala zenti akane jigegali kajigeo kajeja kagende kategeza be masaka nti okukaba kwa mu
1: uulidwa
2: kubanda nabiyo mutume nyini ya gamba mukatambi yao ngayi mukubuza abaganti mbiche byali eno
1: ya muntu yapa
2: omutume ngayi ababuza kuba yabaddeyo masaka na waganti mzize kuzula che chali eno dala
1: nti mbi
2: na wabuza mugambe mutasi mwali basanyufu
1: ayagala
2: ndi ye mukidde mu
1: sagala
2: sagala bagambe
1: ndi
2: nzabi bateka mu bigambo mu
1: domu
2: situali basanyufu dala
0: lwachi ye lwachi ayingire mirimo ya koti
2: obuzivu
0: lwachi ayingire mirimo
2: ya mutume
0: ali mukutataganya bujulizi
2: era yagambye banange bya koti tetujja kubyogerako sija biba nyonyolako naye chiche chali eno nti
1: nti kitufu obubokisi babu sala
2: mudemu
1: babu sala ne baba akalulu
2: mukide mute bagamba nti nzabi bagambi
1: ne dona le bomba tuchiogedde
2: kakati
0: baba
2: kati ngensonga kwenji wulide nafe
0: boba
2: eri waguru
1: eri
2: tukenda kupa yamba ko
1: kwe sensitive
2: okutusa obunyivu bwa mwene
0: echi ndokabanda tachitute
2: na ati kaona agamba nzo omutume
0: kino kiri pasono kubanga si alinoku si alinoku genda e Masaka okunonya obujulizi
1: ngamba nale bajja kuli Masaka
2: yagenze kunonya bujulizi ne yawulide okaba kwa abantu aka kampitira woko kachinga bwola ba mukuru bala awulire okulwajana kwa abantu zenaga kanzi je nalia ne gundi ya kaunga keuru kumi ya
0: kemeka
2: wakati omutume neba ambingabu uliro omutume
0: mama minister ama tubano ya bakolachi
2: bagua
0: abube njini ba mzei kabanda
2: owae
1: ya baita mkwawa
2: bange biwambu
0: uchi
1: ya baita mkwawa
2: kubanga okumanya akana kajeye gali
0: nandi so kubako biensensi
2: zangubuli okumanya akana kajeye gali no muntu agenda okuda mchifochi embu
1: wali
2: ne mukifana nyi wali yabaddewu
0: sokoleke mukifo chani
1: echa
2: badda mokulonda
1: badda mokulonda
2: wali
1: uli omuvubuka
2: akaya
1: akuliza NRM
2: si muvubuka
0: akuba mchala
2: mchala
0: aina kuba mchala
1: nalabyo omuvubuka yali yabaddewa
2: wo mchala ali gumite bwati ayaka
0: Masaka
2: ala disiweri wa mweri jemulia ala disweri ngo ise ne womwe ne district dako yabaddewo
0: rakai
1: sikati teji
2: yabaddewo mama weno Masaka weno Masaka yate mwana womu kubagage Masaka omutegedde mukyalo
1: mbadde manyi nalu yaddawo
2: ndoza naru ajja kwe tukanono
1: no
0: yate era kati yao era naru abata ina kifo
2: naru ajja kuzoganya naye wali amanyi gajaba mangi goli kweri polinti
0: bagala kaluruka dibwemu tebagala balangirira ono
2: simanyi ono kiyasaba naye bayinza agamba bwenzi demuzivuge nayenga
1: nabageza okumuka
2: nalabye ku mitimbagano egy'omutume akaana kajeega mpozi nga nkuba Mama kare mese nenga zira vikazo
0: abantu abo mama bayida che bamulanga oluwe che bamulanga
2: aha tutambuze
0: kale katwe yongereyo
2: baba mujamba te bamujamba
1: beba manyi yonna byabo
2: nenga abasinga
0: nemutandise
2: mulala
0: mutandise
2: na leta kono nakita aha
0: mutandise na manyi nga mulaga nga ndi mu kyagadde nyo mwachi sanyukide
2: Owa
0: you are a
2: babu tujje ko naye aha
0: aha munziza Drake Rubega omugaga yanga ne kitandwe na balala
1: kuchi bizimbe mkampala
2: yadala
0: misorondo oza
2: ate nalongo atera nyo kuogera fakte buli eryo bati yalirabiyewa nga agamba nti nebya era nga bwe mbuuziza naye bwaba tabuza morokane nagamba ebyadala kati nagane bisobola okukola
0: Watezi ili waliru mwana ya buza. Ilapi hey. Aliku Drake ono. Na buza nti banyiga Drake oba
2: wana. Hey. Ila nono chabadaga managa nti kakati vino vya dala. Kuwanga. Abantu ne babitwala bulala.
0: Drake yenyini yeyogerera.
2: Bubaloza ba Drake. Abagagambu ba buloka.
0: Drake yeyogerera. Aina katambike yeyokola. Yali yogera ku nsongezo ku bizimbe. Nagamba ndi bizimbe ninamu. Naye waliwo ebimu ebyabakama baawo. Yenyini
1: afisa akenanga bloka. Era
2: abantu tebatwala. Kati nalongo mwabadabuza naganti kakati. Ebyo bya ddala. Tebibanga bya takisi onyiga dereva. Kumba atene mabega. Waliwo nyiniyo. Aha.
0: Okay. Katwe yongereyo wano abakuguba wa.
2: Ngamba kati Drake bino bimukuba stress naye.
0: Lwaki ne.
2: Ali neya era bwa bali wuli dansese.
1: Haza kana okuseka gaba
2: sa. Munyige banna mu benyine.
0: Lwaki.
1: Ayi munyiganza.
3: Sagara gramide.

0: tulagira kuti ensonga nyingi zibaabo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu programu sagalagalamidde
1: Farmers Center unaku lugenda kubera si lwancha
2: lwancha
1: encha mnafa ba Farmers Center bakutekede tekede omusomo oba yite seminar egenda okubera nge kuyigiriza butya bwino okulima emwanyi oba ebitoke
2: yes.
1: kati gwo mulimi webitoke ne mwanyi atera waliwo nenkola bana muchale yo fetwali tujirina nga mu bitoke tusamu emwanyi genda yo bakubulira kitufu bachi chamna ye chetwakolanga nga mumanya nti ebitoke temujja biwangaza era mwasimbanga ebitoke ne mumanya nti mu myaka etano olusuku lwo lujja kuba
2: lufunde
1: nenge mwanyi wezi so bana fe abafarmers center magezi gonago bajja gakuwa agenda yo nawe yagala ku nyebisinga osoroba kubira ku simu 0758528 bebana fe abo aba Farmers Center kabasa tugenze wa minister mubezi passes na mugaza minister
2: ya otimanti yo muchala ya singo kubera mukwano gwange bakubata chimanyi
1: eh
2: mu bantu bonna bawereza government yenu
1: munywanyiwe
2: mwagalo bulamu bwange bwonna ayogera mpola naye nga kyayogera akikakasa
1: twagala soke tumuulirize tukomewo ku nsonga gyagenda okwogerako
2: okay.
1: uulirize
3: agakute mu mbina bina nga nebbanga lyago lyagwako tegajja kusigalawo wano mu kibuga n'ebibuga ebirala era tugenda kuyita nga tugamakingako x okulaba nti gavaawo nanyini wa yenyumba waba talina busobozi tutaddewo desk wansi wa ministry yange bajja kujja tukole partnership either government ebagule oba tuzimbe wamu nga government tugabane kye tuzimbye oba ba private sector players banafe ba musiga nsimbi tulina list nyingi nnyo abayagala ettaka nga balina ssente nga naye ettaka lye baagala basobola okupata nalinga ne bazimba high rise ne basharinga ne nanyine ttaka naye kakati okusinziira ku national housing policy tekkiriza nyumba yagwako kubeera ng'ekyayimiridde ng'abantu bagikoleramu ebeera ya bulabe eri abo abagikozesa n'abagikoleramu bennyini abagiyitako okumpi
1: okay omukyalo oyo minister omubeezi owa housing si bwe guli kubanga ensonga gyayogerako ye yamayumba amakadde agatagenda kuddamu kukkirizibwa kubeera mu kibuga
2: agatagwanidde
1: in fact bw'otambula mu Kampala muno mu Kampala mwennyini nga tufulumye na kufuluma
2: yeah.
1: olabira ddala nga mulimu ebizimbe ebikadde biganyegenya era biyise ebikutte mu mbina bina awo nno we tugenda okusinziira gwe munnayuganda ali eyo
2: kubanga
1: osobola okukkiriziganya gavumenti iyo n'ezimbawo
2: ne mwebala partnership.
1: Yeah.
2: Partnership n'omugagga kati nga bw'olaba bulwadda. Bw'oba toyina mu ssente. Osobola n'oyo omugagga bulwadda onaayagala State Square. N'omugamba kakati ekifo kyange kino okiraba. Wakaddi ennyumba yange yemu ku ze batadde kosta kubanga yagambye eze nyumba enkadde bagenda siteeka kosta.
1: Yes.
2: Kati ng'omugamba ennyumba yange yemu ku ze batadde kosta naye ate obusobozi obuzimba wano ekizimbe ne kiyimirirawo ekituuka ku mutindo sibulina. Kati mbadde nsaba tukole partnership onzimbire tugabane.
1: Buli alina ennyumba oba ekizimbe ekikadde mu kibuga.
2: Kekasera.
1: Nali
2: ndaba. Eba government ekugule. Baina osobola nti government ngula mpawo sente. Nze nveewo ngende nakasongola. Kasana wajja kulakulana.
1: Wakati mu kawefu bono w'okukulakulanya ebibuga oba ne zali municipality ne bazifuula zi city. Nali ndaba ye Masaka ngefuuka city. Baina campaign gye batongoza nga ku main. Waliwo nyumba ze batachakirizaako. In fact nakati ekyaliyo. Bagezaako kulwanyisa ennyumba ezirabika obubi zitanyumira ku kkubo era balina nekibateko nti at least omuntu zimba ne bwe basikalina naye zimba ennyumba nga erabikira bulungi mu kigambo city nga bwe bagamba nti Jinja city
2: nga Dala city
1: Mbarara city Masaka city
2: nga Dala city
1: naye okusinga okusigazaawo kapolotiko igwe totunda tolizinga to pangisa wabula gwosigaddewo oli ku main naye nga ate tuli mu city nga naye kayumba akaliwo tekajja ku mutindo gwa kibuga.
2: Anti awo minister Passis namuganza wagenda okujjira akateke ko sita. Bwe banakuwa ebbanga nti lya myaka ebiri nga bataba tolina kyokoze, government ndoza wegenda okugulira awo wenyini. Kati yesawa. Yesawa omwavu omanye woja. Mwabave Masaka.
1: Ntali muna Masaka ina kizimbe kibi muno. Era bya mwe mu abawanga alide muno. Katono nje tugenda kujja wo mubaka buno. Nenga tugenda kuita ku 055 ana 8373 na 078 4 ana 9 ana 3 not 2.
4: Program sagala galamide.

0: abantu okubayamba mu kuyiga basobole okuyiga kuba mwana yeetaaga okuyiga obulungi aye ne batica nabo ne tubasaba basobole okubeera nga bakwata obulungi abaana baabwe kinabo tubasabidde mu ngeri eyo abaana bagende mugende musome ekibatutte kya kuyiga musome munoonye eyokuyiga sikwemoolamoola nakulaga bulungi bwammwe mubeba mukuze omuntu ekyo mukitundu ekyo mulisobola okufuna amukwana emituufu mukama gy'abaagaza temugenze kulya nakuvuma mubeere bawulize era abasomesa kye babayigiriza era kyekiriwo kigendero ekikulu kye muba mukola.
1: Gavumenti eri mukubaga etteeka erigenda okwetaagisa amasomero gonna mu Uganda okulaba nga beetaba mu kulongoosa eggwanga oba olunaku luwandiise olwa National Cleaning Day nga luno lubaawo buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi. Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja kati alagidde Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo okukimanya nti etteeka lino lirina okukaka amasomero gonna okubeera ekyobuwaze okulaba nga balongoosa mu bitundu eyo gye bawangaaliramu. Ono okwogera bino abadde mu nsisinkano ne baminisita abalala wakati mu kutema empenda ku butya bwe bagenda okukwatamu olunaku olw'okuba nga 29 September omwaka guno mu kibuga Hoima mu bendobendo lya Bunyoro.
2: Gano ge g'ebyobusuubuzi okuva ku ssengejjero.
1: Mu mawulire ag'ebyobusuubuzi, banka y'ebyobusuubuzi eya Power Bank erangiridde okwongera kw'empeereza yaayo nga eyita ku mikutu gya digito. Bano bagamba nti mu myaka etaano egiyise, amatabi ga Power Bank agaali gakola ku bantu 8/10 we lutuukidde olwaleero nga bakedde ddala okutuuka ku bantu 8/10 ekitegeeza nti kati abantu abasinga bakozesa enteekateeka za digito. Nga awayamu ne bannamawulire wano mu Kampala, ssenkulu wa Power Bank Julius Kaketa agambye nti entambuzaamu y'ensimbi nkulu nnyo naddala nga bakozesa enkola ya wendi era nga Power Bank egambye nti ensimbi ezisoba mu 3 trillion ze zigabiddwa mu nteekateeka Parish Development Model nga zituuse ku bantu 3 million. Kaketa agambye nti enteekateeka eno yeeyongedde okukula okutuuka ku ba agensi 14,000 ng'ekiruubirirwa baagala okulaba nga batuuka ku ba agensi 2,000 buli muluka. Kaketa agambye nti ayagala Power Bank okubanga banka y'ebyensimbi esinga okwesigika wano mu Uganda era nga bannayuganda bagyenyumirizaamu.
3: Omulimu ogwo ssente eza financial wedde twazimaliriza omulimu ogwo tinaye twafunyeemu challenge abakulembeze b'ebitundu abamu ssente ezo baazikutte bubi baziteese mu mikono emikyamu. Tuwandiikidde abakulira districts ezo okugoberya abantu abo ekisooka abatwali mu mbuga z'amateeka, ekyokubiri bakomyewo ssente za so tugamba abantu mwe abafuna program za gavumenti kati nga PDM nga neno restocking mwe mwenyini mwina okwebereramu because tubagamba lisino tuzijjayo baga bazitimbe naye gwe bw'olaba omuntu atali wa mu kitundu kyammwe nga bamuteeseeko.
2: Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
1: Mu mawulire okuva ebweru w'eggwanga, Italy yaakuyungula emmeeri ennwanyi okusobola okuwa obukuumi ku mmeeri zaabwe ezitambuza ebyamaguzi nga ziyita mu kagolomolo ka Bab al-Mandeb okusinziira ku minisita w'ebyokwerinda Godofredo Crosetto era ng'agamba nti Roma tejja kulinda kusalawo okuva mu European Union. Minisita wa Italy w'ebyokwerinda agamba nti Roma tesobola kulinda kusalawo okuva ku European Union ate nga ebyamaguzi byabwe byonoonebwa n'agamba nti bo beesitukiddemu ng'obudde bukyali. Bab al-Mandeb kagulumolo akagatta ku Red Sea ne Gulf of Aden nga kino kikafuula okubanga akagulumolo akakyasinze okubeera bize mu kusaabaza ebyamaguzi wakati wa European ne Asia era nga kayitamu n'amafuta gas agaba gagenda mu Suez Canal ebitundu nga 12/10 okutuuka ku bitundu 15/10 ku byobusuubuzi by'ensi yonna biyita mu kagolomolo kano nga ke kaawula Yemen ku Djibouti ne Eritrea ku ludda lwa Africa era nga ze kilomita nga 3 mu bugazi n'obuwanvu. Mu kanyomero kaffe katwejjukanye olwaleero tukomezaawo eddoboozi ly'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni ng'ebigambo bino yabyogera mu mwaka gwa 2017 bwe yategeeza oba bwe yalabula amasomero agamala gongeza ebisale by'essomero n'ezo ssente ezitategeerekeka n'abasaba bakikomye embagirawo.
4: All secondary schools shall submit to the Ministry of Education and Sports not later than 10 March 2017 their fee structure for the last 3 years. If there is a family which cannot afford to

0: Mumete baira na chitende kudachika ziri makumi ya pili mosambu ezakaita kusawa ezatwezo kumachagona kuruwalero yechenda punya katonyeze nyafamba Radio Sapiencia kuruza ya magezi nsuro mziki nibi mizanyo JJ nekawa sa mu program sagala garamide tukubuza kwa wuna woli weekend enunji tujikuwa galiza pulichi mucho ogendo kubango teka kwa engaro muka makatundachiwe omokiso guwa manye kabasa omanyi mbate nkunyumiza wano Waluwa mwana inaka akantuke ya yoke lawe na kwezo kumutimba kano kongagamba na yaba sajia mchikora mutia.
1: Mchichi, chichi ayari hapo uzache mkora mutia.
0: Mwemujia wa sente basajia mwe.
1: Ezi kola chi.
0: Ndi obwavu bubeda buunji. Tina yomu sajia wakaso buru kubeda uo. Ngomulaba talina. Na yeye toro
1: na mkatono. Na kanya.
0: Na dana kasente.
1: Memuria.
0: Romusa omkazo yungari mkukanti ye bawe simu gaga. Ndi in fact siba gaga. Na ye. Aliye jemisana na ishe gulo. Abana basoma. Tebaba banja. Taida yoroni inti neganye ere medewo. Tewali aba tuwala ganyanti mabanja gagano. Atomu saja siya alinomu limonti kufuna nyo.
1: Kwa gamba yali atendele zobu yi ya
0: mwami. Mwami.
1: Owe.
0: Afena.
2: Program saga na gramide.
0: Mufumbira sinzi deruzira na wabujulizi. Omumyoka w'omwogezi w'ekibiina kya Nuupu Alex Waiswa Mufumbiro alabikidde ku mutimbagano n'awa obujulizi mu musango gwavuna na Frederick Ruhindi ng'amulumiriza okubba obuwanguzi bwe mu nnaka wa East. Bannamateeka ba Waiswa abakulembeddwamu Emmanuel Kigenyi okusooka baateekayo empapula eziwakanya obuwanguzi bwa Ruhindi nga guli ku miko egisukka mu lukumi kyokka bamala ne bateekayo obujulizi obulala ekintu omulamuzi kye yagambye nti teyasooka kubawa lukusa okukikola eggulo bazzeemu okwekenneenya obujulizi bwonna kuba kyazuuliddwa nga obumu obwabadde mu nnyongereza bwabadde bufaanagana n'obwasooka ye Ivan Bwowe yasazeewo okwewolereza mu musango gwe mwawakanyiza akakiiko k'ebyokulonda okulangirira Joel Ssonyonyi njagala wano
1: njagala wa
0: wano mufumbiro waweredde obujulizi
1: nsomawo njagala wa
0: oludda oluwaabi n'oluwawaabirwa bekanyiza nnyo ensonga ssatu kwe bagenda okutambuliza omusango okuli
1: Kwa gamba mtu wata kukwata kanya na vili mwistole?
0: Mfumbira sinzi deruzira na awo bujulizi. Bujulizi chibwe ya
1: wadde. Bujulizi chibwe ya wadde. Bana ngembanga muandike bintu binu mubi malenga yo. Kakati mubere ngono tone, bamu ita tone, chichimati tone chitara, bamu ita anyo yo musajja.
0: Wawa.
1: Ono musajja ya tuwala mawo mkote.
0: Ya
1: bifudde muna angaze siri kuoru.
0: Uwai, wawulidono mchala we Rakai ya wabira chinya matama.
1: Nae ya bifudemu.
0: Aha. Empapula ze mukoti zaabuze.
1: Zaabuze. Hani ya zibu.
0: Nenga ya kazi wa yobu hati.
1: Omula mzi ya zibu ze zaa. Tauni kilaka. Mamitani. Koti kilaka.
0: Oba. Chila bika kirina wa mukoti.
1: Oba kirina. Angati ya tegede. Na suwala mkabu yonjo.
0: Kabu yonjo za kote.
3: Olino kutatenkanya tachali mukazi abera waka
4: kuri muzironi era munanga ni watermelon ye mubwe vunda echama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
3: nenge kitufu katonda afayo
2: kwa musaga na galamite
1: ajeje njagala okutegeza ne bana Uganda mwenna abawuliriza nti olun government ya Uganda ne nunji yaweze yalagide ya bigambo kye bitisa tisa
0: yaweze yalagide yesomie
1: okuddamu okukwata ku KCCA nebimotoka byayo nga bakwata kasasiro muddamu muyiwe buyala eyabalule siride
0: government egamba temugezane muddamu
1: muddamu byakomye
0: kati bagina muyiwa wa
1: beba manyi muno yeje muyiwa sente muzifuna
0: government yetubulage chifechi
1: tu mwemu manyi buyala teli kuddamu kuyiwa echi
0: kasasiro juzi twaitayo waluo mwezi ngagu mwema beganda yenga nayo baba watandiko
1: kufuka ngati tuze bali batandika dog complaininga naye monange ngabe bagamba weche bayita coincidence bali batandiko complaininga naye nga government tebakola ki bakale bazimbye yo simanya oiro habu bine byawe byamafuta liringa liringa
0: byaffe byabwe bali mafuta ga
1: bya government
0: bwe byabwe
1: ne bangamba
0: egwanga lyo
1: kasasiro kasomola atakulirana ki Habwe yo kubanga inzo kwa tomulire sawa yonna Ochitegedde bulungi nyo. Nene ngamba, amyato mezanga government yene nunji nyo.
0: Tebamanya.
1: Mwanebu ya natu wakafuna woku bilioni ya namu tano. Mumwezo woku bili. Tuzino tulimugwa mwenda.
0: Tebamanya ndi habu ya mafute genda kubeira
1: woku. Tebamanya, ati nangeche ngamba. Ani habu za habu zani. Ochitegeda, bilioni ya namu tano za kagenda, mumwezo wano woku bili. Mbutu gulataka. Watu gendo yu waka sasi. Kati dachikem, ate batu gobye yu.
0: Oiro habu eri mbuyala.
1: Baya chifu bachitachi. Nena, eberi danye. Eberi danye.
0: Mtiana road.
1: Wali mpiji. Chiringente.
0: Wali mpiji.
1: Chiringente. Mbwe chiba chiridana ganye kare. Omulilo nga umanye bitu bya mafuta.
0: Mbitagera.
1: Chiamu kasasi lo kwa tomulilo. Neguranda. Okakana lagutu seko habu ya fenga kozechi.
0: Nga kujisanyi zao.
1: Nga kujisanyi zao. So, government inera gira. Chebio kudambo kuiwa kasa sirebu ya la. Okuvanolu wa lero. Bikome.
0: Ateno, saidi ze mpiji jetu wali tumutuwa. Ze mkono. Walu wose yu jetu
1: Ni wabeti nambo ze. Wali yeba. Yeyo teba agana yonti wala. Baga mba mafuta ya gamutu wala yo manji.
0: Temu mleta kumasaka rodi. Nebaga
1: na yo.
0: Tumu agala.
1: Nebaga za kumasaka rodi yonu zana yone vigana.
0: Mutuwa ntebe rodi haa.
1: Tude chitezi. Tukomewe chitezi. Sisi swali tu amanyira.
0: Wajura.
1: Twali tukatibwa. Nebu yala jemwaga mamitiana rodi nti wala kati nayo iyo mukozeche.
0: Mero rodi meya yatugamba kasasi royo tusobola mukola mu ebintu ebya abantu beranga tujize nyati.
1: Nna.
0: Mwaka kati baba mugobye buyala. Kati banange omuntu agenda
1: mu. Mwa mumanyi.
0: Tetugenda kulwala
1: nwa. Muno nyeje mumuyiwa.
0: Uno tulongosa
1: kimwe. Emyaka anaje mmaze mbuyinza temusobola kugula kimoto kachie.
0: Emyaka anaje.
1: Kiyaka sasiro.
0: Kujitulangira nyo.
1: Mato kabienda wakuguni nga bili ya kasasiro.
0: Kuchi, ku social media.
1: Ku social media, ku internet yoko.
0: AI.
1: Ba AI. Techiri
0: ya. JVD. Mato ka JVD na ye. Wanu miuganda tuna kati tubili
1: ya. Babi nate bili ya kasasiro. Tuzi so understand. By the way, JVD ya vintu ya makutu soboro kwe kula mwemuli. Government, olaba mkavidi. Tatuajiwe mato ka nemere.
0: Katusoke tuzeru mbuye.
1: Katusoke tuzeru mbuye. Tuteka sasiro.
2: Program. Saga na gramide.

0: jewa fa.
1: Kati abarasta babayo nabo ne baganida akaimba ko kabakadde mu style ya reggae akaimba you are my sunshine. Engeri je nkube version ya sose ye version ya soke da dala way back in 1980s.
0: Okay.
1: Actually 70s. Ne twingira 80s bonna bonna bano bazze babuddamo kuimba nga bono.
0: Bambi okwongera obuteka ku mulembe kusembereza fe abato. Tuwulire bulungi.
1: Abato.
0: Kabimba bwo kubye. Njagala buweleza ko bambi abafamily lofu
1: abatu kolero omugati omulungi
0: bali jeje omugati bali wali nate bananga abafamily lofu mwe musinga bakola jeje omugati saba na Uganda mwe naje muri lero bobo yitako mu supermarket ogule byo kulya waka bambi omugati gwa family gwa
1: Family loaf,
0: gugule, agutwala abana wakaba gulie, bambi obawagire. Obawagira, kubana obawagira kerezi ya muna angeno, na kugamba no radio ya banadini, ya basumba, teba inaje bagenda kuja sente, bobali mkusumba fendiga. Fendiga fetu ino kola, tatu zikole chubarabili de.
1: Wechidi.
0: Kakati, aba family loaf wabayone baganti balabili de, radio ye kerezi ya. Baji wagide.
1: Nafe,
0: chitu kakata kwa mkristu muganda wa.
1: Omugati tulie ogule.
0: Kwa family loaf wagusanga gugule. Ogulie.
1: Ate murungi.
0: Yate mulungi wabango omanyine ekintu ekibite kirangi kajeje naye kakati guno tugulanga tugulya wano buli Friday kuba nerero ngenza okuyingira wano nga balese gya basumba yingide wo gya bakozi
1: nyiraje nali egoleyo ati nga waliwo ekintu kinanga naye nga tekiri
0: nga tekiri ka nga nawe kanyoga
1: nga nanga manyoku itira nga kangenda ndiye kule
0: neza Nye kakati wano tulanga tulibagumu mugende na tete ne mu supermarket zonde ziri mu gwanga Uganda
1: fami wali wali debi buzo bye wano
0: atwale
1: na yeje joba wa miaka emeka ndi mukuru ekimara bana obukuru kibi bandange yije chikikikyo
0: aje abuyimba bwo kuye mukoroze sandi oli mukati
1: we nakula naza musango
0: oli wa mukadenga yekala kasa Olira mukadde weya kalakasa.
1: Omukuru tutemutte batemutte.
0: Nina welekera omusajja taluma myaka nga mukazi.
1: Nde tumusola kumpita mu
0: mukuru. Obasinga babigambye nze. Ah!
1: Bana ni
0: omusajja nene yekaza alinga mukazi.
1: Omande sidda.
0: Nga lwaki to dolwa myaka?
1: Kimpiso omukuru. Yona shani. Kiki ekimpiso omukuru bannange. Eh?
0: Jeje. Aja kusala nga abantu bakulabye ko nga ebye birebwa omwana omuto taba nabyo.
1: Yona shani nze kuzala.
0: Bizale ko.
1: Aba zanze bazala gune yona shani. Mwachi timuneso.
0: Tatutaka kumala basa.
1: Nida nze program ngenda jisura.
0: Bata zwete miyajikate miyaka jikuruba mwenji tiyo.
1: Nida banda.
0: Jikuruba no kusinge nso nga zamani yukati. Ndo.
1: Ndozo uli.
0: Obambi gate.
1: Ndozo uli.
0: Gate mani yune miyaka antavule.
1: Nishimachi numa mwichidesi.
0: Ntavule kwaya.
1: Jakoba mkuru. Mkuru. Nzensinga gundi obukuru.
0: Atenga na ya wegana. Mbune jiro jemuwa minji.
1: Banangi.
0: Anala.
1: Neda. Sida.
0: Obato da.
1: Obade sida.
0: Oboko mawo. Mwesha obade.
1: Sola kunda angira miyaka. Okukula sichi vibanda.
0: Wululu.
1: Nzenza alakabasa.
0: Sinza ngenda mu weekend. Na waza kumande. Na waza kumande.
1: Atendo, evide bubia ze muenvi. Obidavi.
0: Ojama lo bisareko. Wanyi wale olo waza antibili babia buraka. Paka.
2: Olino kutete nkanya, tete alimukaza abera waka.
3: Tuli muzironi, era munanga kati watermeloni emubu evunda. Ekyama zimulabira dalanga mutufu ebintu byobigenda genda.
2: Nenge kitufu katonda afayo.
4: Kupa musagala galamite.
1: Aba satuve wano mutandi sokunna ngira emyaka.
0: Agala kuva wano.
1: Munatira kunna ngira kirala.
0: Kansome ku luzungu.
1: Soma.
0: Polo petitions.
1: Awo misango gy'obululu.
0: Machi ndiye East MP.
1: Machi ndiye ya buvanjuba.
0: MP, Academic Qualifications Challenged.
1: Empapula ze zobu yigirize, mubako oyo, zituwa challenged. Challenged.
0: Tiwa kee, fepa wa gano
1: soma. Bazi challenges nzi.
0: Nii, yaba uliriza fepa wa gano.
1: Mugwe, soko rike, mulianya ma storage.
0: Mwakiti mamuleka na alia nyamai.
1: Neyo, omusa jangala vile vanda vya bufuzi wakuno. Kati hatina hewa mtute mkotu wa mpapu. Neye mpapu na zidina. Yetu gamba. Yasome ya kuumea.
0: Omusa jangala kuhuzi sasa kubanga.
1: Neye.
0: Kubanga.
1: Mnyuanyi
0: wa. Mnyuamu kubali basanyu sene ngamba. Ntikale wami mulianya magenda jiri na dala.
1: Onoka nakazungu kaya yoge na mparlamenti kikapata nude.
0: Atomainti nako ichiku miezi soke za waka za wedeko. Abaga manti baso, mateba yogedi. Naye mulia nyama yogeda kusonga za zoku yonja.
1: Atene tubitegeera.
0: Ojukira ni mukchala na banyanga atugambe nako nya. Manye sawa nya. Nagate chisobo. According to me, much in the STMP. The reason as to why that, you know, for us we are local workers. Mtutuli bakozi baachi.
1: Baroko.
4: Monday to Friday. Basebo ni banyabo, barugera. Ebi woma bigwa byocha. Kale no, yibade program. Sagala galamide. Singa no rujako, ne team yona. Program, sagala galamide. Shenda mwenye katanyese nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magezi. Ensuru yo musiki. Nebi misanyo.

0: Kati mutukabirira.
1: Ye bannange mwamizi kali ate.
0: Ali ya kulowoza.
1: Bane mama lili bituvuga speed kansaba kayimba.
0: Ye nyabo.
1: Anti ndi kumulimu.
0: Mm.
1: Kawomera.
0: Tanda. Mayinja ye yashogera. Bera bulungi. Katonda wange. Zanfundewo. Mwe mazima nfundewo.

0: Mwema lukutuega tako olikunkuluze ya magezi. Sulu ya mziki. Nebye mizanyo. Chenda mwenye katunyezenya Farmer Radio Sapiencia. Akade kasala ya mali agacha misana. Tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Nyongero kujukiza. Tulilo fumbi sabu tomlonji. Nawe chukue sanyo afumbie. Golaba abu fumbi de. Bio fumbi. Babi jumbi de. Buto agendo kukolele cho. Yifuchun. Awoye ye kalakasa. Biona ya bimala. Munoonyi. Alikubei nunji. Atenga. Alima tundiro gona. Genda kaduka kakulinanye. Genda msupermarket. Genda wana wolaze. Uja kubango sanga yu fortune buto. Teba kuwe vikolanga. Gendo sawe fortune buto. Abirenga kuyambako. Tugateko kade kasala.
1: Mulinyale pati. Neliamu ana. Neliamu mtu kilivu.
0: Amina.
1: Olwalero tuwebu ulirira kuyowana. Omutwe ogwabiri mu ogumu. Olinyole 15 okutuuka kule 19. Mu kitundu kino tusisinkana Yesu ng'akwasa obuvunaanyizibwa Petero obw'okulembera Ekereziya. Era mu bigambo bye tugenda okuwulira, Yesu ng'agamba Petero nti lunda obwana bw'endiga zange. Kino nno nga kitegeeza ekigambo eky'obukulembeze. Awo nno olwaleero twebuulirira ku ngeri Kristo gy'alondamu Petero ono. N'amukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulungamya obw'okulembera Ekereziya. Kwe kugamba nti ensonga gye tugenda okwebuulirirako olwaleero oyinza ogifunza mu kigambo kimu nti bukulembeze. Anti obukulembeze ekikulu nnyo ebintu byonna okutambula, institutions zonna okutambula. Obukulembeze bwe bubeera obulungi, institution etambula. Naye ate bwe butabeera bulungi, n'institution yennyini ezingama. Kale nno olwaleero Petero bamukwasa obuvunaanyizibwa obwo obw'okulembera Ekereziya. Kino n'abooluganda nga kituyigiriza ki? Kituyigiriza nti bannange Katonda atuddiramu nnyo. Ate gwe Petero bye yayitamu, ani yandisuubidde nti Kristo yandibadde amukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulembera Ekereziya? Tewali batamanyi Petero kye yayitamu. Tujjukira bulungi mu wiiki eyo entukuvu Petero engeri gye yatambulamu. Yasooka n'amalirira n'agamba nti, "Seba abalala bonna ne banaakuvaamu, nze ndi naawe." Tavudde awo bagenze mu nnimiro ya Getsemani. Kristo abagambye nti, "Abange mugira mutunula, ka ŋŋende neegayirire." Naye buli mulundi lwe yakomangawo ng'asanga babongoota, tebaateeka mu maanyi. Tebyakomaawo, beeyongeddeyo. Petero n'atandika okugoberera Yesu ng'ali wala. Nga kitegeeza ki? Nti Yesu kaakati mbudde obwo yali takyatunda. Petero tagwa na kigaali. Ng'oggyeko eky'okutta ebigere, kaakati tulabira ddala Petero ng'atuuse mu luggya ali ku muliro ayota. Ati n'abantu b'ensi ebyo nno bye byaviirako mudda. Ate Petero okwegaana Mukama we nga bw'atamumanyi. Ebyo n'abooluganda twabiraba mu wiiki entukuvu. Kaakati ng'ebyo natumaze okubiyitamu, Petero amaze n'okwegaana Mukama we nga bw'atamumanyi, ani yandisuubidde nti ate kati Kristo yandibadde amukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulembera Ekereziya? Ebyayita nno bannange tubite. Katonda ono gwe tusinza, ebyemabega byonna byonna abyerabira, n'atuwa omukisa ne tutandika obulamu obuggya. Kale nno n'olwaleero tusisinkana nga Paulo Petero ono aweereddwa omukisa ogw'okutandika obulamu obuggya. Essomo lino lye twebuulirirako erya Yohana omutwe ogw'abirimu ogumu olunyole 15 okutuuka ku 19. Tulaba nga Yesu abuuza Petero ekibuuzo kye kimu emirundi esatu. "Simooni, onjagala okusinga bano nga bwe banjagala?" Buli mulundi tulaba Petero ng'akakasa nga bwe yali ayagala Kristo. Era yaddangamu ng'agamba, "Mukama wange, omanyi nga nkwagala." Petero kyamuyitirirako Kristo bwe yamubuuza ogw'okusatu obanga amwagala. Era yamuddamu nti, "Mukama wange, omanyi byonna, omanyi nga nkwagala." Ekigambo nno kino eky'okwagala kivuddeyo nnyo nga Kristo Petero tannaba kumukwasa buvunaanyizibwa obw'okulembera Ekereziya. Nga kitegeeza ki? byonne bitutumwa mu Ekereziya. Awo we wali entandikwa yabyo, kigambo kwagala. Olaba ne bamubuuza, teeka ki erisinga obukulu mu mateeka gonna? Yaggyayo ekigambo eky'okwagala. Yagala Katonda, yagala ne bantu banno. Kale nno n'obuvunaanyizibwa bwonna obutukwasibwa mu Ekereziya, abooluganda we bwina okutandikira, butandikira ku kigambo kwagala. Okwagala bwe kubeerawo, abooluganda oli ne bwasanga ebizibu ebifaanana bitya, ne bwasanga okusoomoozebwa okufaanana kutya, abeera n'obugumiikiriza, oli ne yeewaayo okulaba ng'ate omulimu ogwo gweyongera mu maaso, kubanga mu ye mulimu ekigambo kwagala. Anti ekyo kye batugamba nti okwagala kugumira byonna, okwagala kukkiriza byonna, okwagala tekwenoonyeza byakwo. Bino byonna abooluganda kaakati tubiraba mu kibuuzo kino Kristo ky'abuuzizza Peetero emirundi esatu. Peetero, onjagala okusinga bano? Kristo okumubuuza ekibuuzo kino si lwakuba nti yali abuusabuusa omusajja ono nga byenna bye yayitamu omulundi guli ng'ayinza okuba kamunziramu mubuuze, onjagala? Nedda, Kristu abooluganda bw'asonyiwa asonyiyira ddala, era situwulidde wano ng'ajuliza nti ku mulundi guli ogambye kaakati onjagala, naye ku mulundi guli nga wanneegaana. Nedda, ebyo na Kristu bw'atusonyiwa tafaanana ngaffe abantu ffe tujjukira nti gundi wankola bubi, naye ye bw'atusonyiwa atusonyiyira ddala, eby'emabega byonna n'abiggalawo, n'atuwa omukisa okutandika obulamu obuggya. Kaakati ekyo kye tulabye mu Peetero. Kristo nno mu kubuuza Peetero ekibuuzo kye kimu, ayagala okutuggirayo omutima gwe nga bwe gufaanana, obanga amwagala okusinga ebintu byonna. Awo nno wali ekigambo ekikulu kye tuteekeddwa okuyiga, okwagala Katonda okusinga ebintu byonna. Okugeza, Peetero yali alina okwoleka nga bw'ayagala Kristo okusinga omulimu gwe ogw'obuvubi, nga bw'ayagala Kristo okusinga amaato ge n'obutimba. Anti egi yamusanga ng'avuba n'amugamba nti ngoberera. Era mu kibuuzo kino Kristo ayagala amanye nti Peetero ono ayagala Kristo okusinga n'emikwano gye, oba yadde okusinga amaka ge? Kwe kugamba nti Kristo yali ateekwa okutwala ekifo ekisooka mu bulamu bwe. Kristo nga yakulembezeddwamu obudde obw'okukola ebibye n'okumwemaliza n'okwemaliza omulimu ogumutumwa, abooluganda bino byonna tebiyinza kugaana, kubanga akulembezezzaamu ekigambo eky'okwagala, era nga tewajja kubeerawo na kyekwaso nti ate waliwo kino ekirala. Nedda, kubanga amaze okukakasa nti ssebo nkwagala okusinga ebintu byonna. Kale nno omutima ogw'okwekulembezaamu n'okwefaako tulaba nga bye bisinze n'okutta obukulembeze. Emirundi emeka ffe lwe tukulembezaamu ebyaffe, ne tukulembezaamu emirimu gyaffe, ne tukulembezaamu ebyobugagga bwaffe, ne tukulembezaamu n'emikwano gyaffe, oluusi Kristo ne tutuuka n'okumusuula ku mabbali, oba na Kristo n'ajja luvannyuma. Kristo nno naffe olunaku lw'olwaleero atubuuza, gundi onjagala okusinga bano n'ebirala byonna by'olina, oba n'ebirala byonna by'okola? Weyanukulira ekibuuzo ekyo, gw'omanyi ddala Kristo omwagala okusinga ebintu ebirala byonna by'olina n'okusinga ebirala byonna by'okola? Kristo y'atwala ekifo ekisooka mu bulamu bwo. Wali Peetero tumuwulidde eby'emabega byonna naye abyerabidde, kaakati atandikidde wano waali Kristo ng'amaze okumuddiramu, kaakati atunuulidde obulamu obw'omu maaso. Naawe oyinza okuba ng'olina eby'emabega ebyakusobako, eby'omukama abyerabira kasitodda gy'ali n'otabagana naye. Ebyo n'eby'emabega abyerabira, tandikira wano w'oli ate otunuulira obulamu obw'omu maaso. Ky'ekigambo nno eky'okwezza obuggya. Ye Peetero akakasizza nga bw'ayagala Kristo okusinga ebirala byonna, naffe naawe omukama w'atwagaza okwagala Kristo okusinga ebirala byonna. Kristo mwagale okusinga emirimu gyo, Kristo mwagale yadde n'okusinga amakaago. Kakati chano chengambia neno kusinga makago, no kwa agale omulimo, no kusinga omulimo guo, njagala na chino chiveyo bulungi. Kolo omulimo guo mbwe simbu, mbotofu wago, oko kwe kwa agala Kristu. Kristu ono, amakago gagale, gakule mbezemu, gakole le bulungi. Oli mwami tukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Oli mukyala tukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Okwo kwe kwagala Kristo okusinga byonna. Tojja kwagala Kristo oli gwe twebuliyako lwaleero nga bano boobeera nabo tobaagala. Sooka obaagale, awo nno ne Kristo ajja kuba omwagadde. Amakaago sooka ogakulembezeemu, gakolera ekyo ky'oteekeddwa okugakolera nga nannyini go. Okwo abooluganda kwe kwagala Kristo. Kakati olaba ekibuuzo kiri abooluganda nga bwe kidda ku buli omu ku ffe, Kristo abuuza, onjagala okusinga bano? Nga kitegeeza nti Kristo ono omukulembezaamu ng'oyita mu mirimu gyegyo gy'okola okugituusa mu butuufu bwagyo. Mu makaago ago g'olina okulaba ng'ogakulembezaamu n'otuusa ekyo ekikulindiriddwamu mu makaago. Tumalirize n'abajulizi baffe aba Uganda kubanga n'obudde bubuno butukwata. Batuyigiriza ekigambo eky'okwagala Kristo okusinga ebirala byonna anti olunaku lw'abajulizi luluno lugenda lusembera. Bannaffe ab'ennebbi batandise okutambula, tubasabira Mukama abasaasire batuuke bulungi e Namugongo. Si beeyo bokka, n'abalala wangi twawulira ab'e Kabale nabo batandika dda okutambula, n'abantu abalala okuva mu bitundu ebitali bimu nabo bali mu kkubo batambula. Okwagala Kristo okusinga byonna. Abajulizi ba Uganda batuyigiriza Kristo okumwagala. Kristo baamwagala si mu bigambo kyokka naye ate ne mu bikolwa. Baajulira Kristo nga bawaayo obulamu bwabwe okusinga okwegaana eddiini yaabwe gye baali baakamala ebbanga ttono nga bagisomye. Baalaga okwagala, baalaga obuzira, baalaga n'obumalirivu mu kukkiriza Katonda omu yekka. Ge wamma baatuuse ekyo Kristo ky'atuyigiriza nti tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano kye. Olwaleero nno twebuuliridde ku kigambo eky'okwagala Kristo nga bwe yabuuza Peetero emirundi esatu, onjagala okusinga bano? Abooluganda, Peetero n'ayanukula nti ssebo nkwagala. Naffe abooluganda, Kristo ekibuuzo kye kimu olwaleero ky'atubuuzizza, onjagala okusinga emirimo gyo, okusinga amakaago, okusinga mikwano gyo? Kwegamba nti Kristo ateekwa okutwala ekifo ekisooka. Abajulizi ba Uganda tubeeyogeddeko katono, batuwadde eky'okulabirako eky'okwagala Kristo okusinga ebintu byonna. Naffe n'abooluganda leka twesabire Kristo tumwagale okusinga ebintu byonna. Olunaku olulungi.
0: Amiina.
1: Ayi Mukama Katonda Kitaffe, tukwebaza olw'okutambula naffe mu wiiki eno yonna n'okutuuka kati. Tweyongera okwessa mu mikono gyo Mukama, oyongera okutuwanirira naddala ng'otuwa obulamu obulungi. Abalwadde bangi bali ku ndiri eyo mu maka n'eyo mu malwaliro. Mukama tubakwasa obajjanjabe basobole okutereera, ate n'ensi yaffe ne tugisabira naye esobole okutebenkera emirembe. Twolumizibwa mu mubiri, Omukama akujjanjabe n'emirimo gyo tujanjulayo eri Omukama. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
0: Enabeera olubuto kuba mwoyo mutuukirivu.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maliya omutuukirivu, nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kakane mu kaseera akokufa kwaffe. Amiina.
1: Nze n'omuzaana w'Omukama.
0: Kikolebwe nga bw'ogambye.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maliya omutuukirivu, nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kakane mu kaseera akokufa kwaffe. Amiina.
1: Kigambo n'afuuka omuntu
0: n'abeera mu ffe.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maliya mtukiri vinyira katonda tusabire fabono onye kakande mkasera kukupa kwa fe amina
1: ayi mario mtukiri vinyira katonda tusabire
0: kukasailo kuna Yesu Kristu ya tusuviza
1: tuwe gairide mkama wa fe nene maye jiteke mioyoja fe ilanga malaika vya tumanyisa ukwefula muntu kwa Kristu mwana u tuwe gairide ulokuvira ukubona abona kwe no msala bagwe tuka mchitiwe chokuzukira kwa Kristu yo mkama wa fe
0: amina
1: mkama avere na mwe
0: na wavere na mwe
1: na mkisa kwa karono mwinza avuli kantu pati li na mwana ni mwe mtu kiri uguwa keko ate kusigale na mwe ena kuzona.

0: mukadukulu kaffe okutuyambako mukunoonyereza n'okubabuuza akana n'akataano butya bwe bwatandika lwaki bakola ebikolwa ebyeffujjo nga naye ffe tweyongera okuvumirira ebikolwa ebyeffujjo ebikolwa ebyokutwalira amateeka mu ngalo ng'era bano abakwatiddwa bagenda kuba bakangavulwa ng'amateeka bwe galagira.
1: Mu bufu obwo bwennyini, poliisi y'e Wakiso ezudde pikipiki ekika kya Hauju namba UFY693J eyabbiddwa ng'ennaku z'omwezi 18 Septemba w'omwaka guno mu bitundu bya Kisimbiri Sero, Wakiso Town Council. Ateeberezebwa okubanga ye yeenyigidde mu bubbi buno amanyiddwa nga Molly Silas nga wa myaka 27 era ako yakwatiddwa nga kati akomera ku poliisi y'e Wakiso nga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso nga amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire bw'annyonnyola.
2: Poliisi y'e Wakiso erina pikipiki gyezudde namba UFY693J haoje eno nga yaloopeddwa nti nzibe okuva mu bitundu bya Kisimbiri Central Cell mu Wakiso Town Council olunaku olwajjo olunaku olwaleero obudde obw'okumakya ssaawa nga 10 zibadde ssaawa nga 10 nannyini piki eno bayayingidde ewuwe ddakiika nga 2 kizudde nti piki ye bwakomyewo ebweru kizudde nti piki yabadde ebbiddwa yagenze n'ategeezaako bagoba ba boda boda banene batandika ogiwenja paka ebagiguddeko era olubalabye ababadde bagibye ne bagezaako okudduka ne bagireka naye omu ku bagoba ba boda yabawondedde paka bwakutteko omu ba boda ne bamukakkanako ne bamukuba mizibu naye poliisi naye badde yegasse ku muyibo yesobola okuba nti nemutaasa ategerekisa erinnya nti ye Silas Mole myaka 27 era nga ye mukwate nga tugenda maaso nekunoonya munne gwatutegeezezza nti gwabadde abbye naye kigambibwa nabadde babbye pikipiki eno nga bagigezaako gikyusa ndabika batandika ogiteeka katale bagitunde. Twagala okwebaza abagoba ba bodaboda abasikidde wamu ne basobola okutaasa piki ya munnaabwe okubbibwa ne tubeebaza n'obutatuusa bulabe ku muntu ono. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso tujja batwagulira ebisinga kuba abaana abawaliwo ekipya.
1: Mu kanyumiro kaffe leero mu byafaayo zaali ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1855 mugumu olupapula lw'amawulire olumanyiddwa nga The New York Times lwafulumya olupapula lw'amawulire olwasookera ddala nga bakozesa erinnya The New York Daily Times. Edakiika ziri 16 ze ziyise ku ssaawa 7 mbagaliza ekyemisana ekirungi mugagga kigwe.
3: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.
1: Bino bye birango byaffe St. Charles Ronga SS2 basangibwa kibiri okuminekereza nga lisomesa abaana abawala n'abalenzi abavaakana ab'ekisonga kwotadde n'abenzikiriza zonna livakusini esooka okutuuka ku y'omukaaga ate likola bulungi olw'abasomesa abakugu mu nsomesa ey'omulembe guno basomesa amasomo gonna era abaana bayita bulungi nga n'okutumula ebitone kwotadde okutuukayo okwata ku lw'ebusabala n'otuuka ku kibiri sitejo oba ku poliisi bakubire ku 0752 84 86 oba 0783 53 0788. Mathias Serwo mukuru w'essomero yajja okukwata essimu eyo. Radio Sapienza Fans Club eyita bammemba mwenna abandyagadde okwesimbawo mu bifo by'obukulembeze ku national level okujja oku reception ya Radio Sapienza okwewandiisa n'okukima empapula zammwe okuva nga 3 September okutuuka nga 2 Oktoba. Okukomyawo empapula ezo kulibawo nga 7-8 Oktoba wano ku radio ate okufulumya amannya g'abayise okulibawo nga 14 era kampeeni zitandikirawo okutuuka nga 2 November. Empapula zino zijja kugabibwa okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 12 ku ssaawa 10 emwezi akawungeezi. Ebifo kuliko ekya President, Vice President, Mwandisi, Omuwanika, Sabakunzi, Owa Welfare, n'omukwasi w'empisa Charles Katabaro Fans Coordinator yalanze. St. John the Baptist Primary Teachers Institute gaba lisangibwa Bonga mu Trading Center ku kiddeeka okuvira mu Bonga College Petrol Station n'okwata ekiddeeka okutambula mitas 10 zokka okuva ku main. Basomesa abasomesa ku mutendera gwa diguli eri abo abamaliriza diploma grade 3, basomesa abasomesa ku mutendera gwa diploma ne certificate, basomesa abasomesa b'eddiini oba b'ebyobuwandiisi ba catechist, basomesa okufumba, okutunga, amasomo ga computer n'amasomo amalala mangi ddala. Ebisale byabwe bisobokera ddala basomesa abava waka aba weekend ab'e Kisoro. Okumanya ebisingawo yita ku 0777 86 85 oba 0772 73 71 kusembyayo 09.

Oye, suwa nyo kwena jie kumideko, chenda mnyak tunyesenya, Radio Sapiencia, chiro, echona kuruwa lero. Ziri kumi ya zaka itakusawo mkaga, ugwe chiro, ngabuli jo, kabira katimba kabia mizanyo, yenze pade siruma gombebez, ukubira nga kutamza. Tugenda kubira nga tamla fena, paka wali kusawa. Zikenda kubera musambo gwe chiro wenjo kubera nga nkwere kereza tolu program damwe subi nenansera Edward Lwalukovu eberenge jia kuongereyo kusaidieyo katimba kabia mizanyi extra tutambla ne 22bet gula o account osobolo kubera ngo sipane 22bet matera oberengu wangula kasimbi changunyo kubera ngo gula o account gina msimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe ya kuberange jao kusimu yo kende wali chigambo register chinye game juzambie bakusabako kuri amanyago nini namba yo namba yisim kati wali awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba then nyiga mu chigambo register Ojia kubera nga wega taku 22 bet, nsunga zona ziberenga zitambula. Tuna weza abiri mwetando, krizi wa kubera nga usiba, chukana wa siba, bera nga usiba, novu vunanyi ziba. 22 bet, option zona, weekend yene zina, ayagalo kubera nga usiba kubatebi, ojia kubera nga urumba kubatebi, kubera nga ulia kumajia. Ayagalo kubera nga usiba kukadi, ogeza nga kwa Chelsea, ne team ya Brentford, mubademu kadi ziba debi, eza chemu. Zona zibade kusaidia timu ya Brentford. Nawe ngo gama antikuli mukadi biri. Upate zisuka kadi biri. Bwesita suka biri ngo ya sende. Ngo gama antikuli muja kupera mnure di kadi. Kasteja ngo ya sende. Nurecho sibane 22 bet. Waberenga ate ulia kajia. Bulichimuchi waberenga chitambla. 22 bet. Bet. League zono kwetu ole nsio na. Wezina. Atera odiziri wa gurunyo ya kuberangi zikule etera wakasito berangu sabana bufunanyizwa ngo weza habili mwetano kutaguru mbulichimichi ya kuberanga chitambla ngaba chino kuberanga chitambla kusaidieyo kari wati otukendo kuberanga chitambla echiro echiona kuruwalero Chelsea Brentford roma na ngambi ombebezi wa gambi mbola wa mariri na yate Chelsea bate bute mute gure na wadenda wanyoka draw akabiri piri Chelsea nga bakola amalili ne team ya Brentford biri biri amalili nabatenga laba naye abasajja bayine engeri gye bakikuttemu ne baleeta ebisowaani ne bakiyolawo kakananga Chelsea bamukuttemu lamba satu bwerere naberanga kupidwa kalamba no weekend ng'etandikidde mu gia weekend yenu ng'etandikidde mu gia abasajja batandise basumulude tebagala kumanya oba egwani oba gwani tebagala kumanya batandise basumurudde bagala kubera nga bakirumba babirenga bakitambuza mugwanga ya bufaransa mpira ogubadde team ya Monaco ekubye omupira wakaye goals zibadde biri kwem yagenze ko ali mugwanga ya Republic of Ireland ngogena ali 22 bet noberango siba team ya Derry City ewangu do mpira wakaye goal badde mu kuboyerere then Dandluk ba mukimya wakasi zibadde 3-2 saje ne babiranga bamutigudde mulamba Athlone Town ewangu do mpira waka egolu sibadde satu kubwerere nga bakuba team ya Kerry FC Bruce Wanderers waka bawangu do mpira egolu sibadde biri kubwerere nga bakuba team ya Trinity United Cook City pamuchimye waka M0 Cook City akapira akawangu dawa kegolu sibadde 5 kuwe Cook City abasajja sikate banzite Cook City eguchimye waka akapira ikawangu de goals zibadde 5 kwe then Finneyups kubidwa Longford Town egolo ebadde mu kubwerere Finneyups nibaberanga bamukubye Wexford eguwangu dawaka 3-2 Wexford ompire eguwangu de erigo yagenze eno berango siba nolecho ejimu kwejo gizanyidwa ali mu gwanga lya Republic of Ireland Bohemians ewangu dawaka goals zibadde 2 kwe ate yo timu ya Shamrock Rovers egwangu de 3-2 neberanga akapire ka wangu dawaka nayo mumbera nga bayitambudde mu gwanga lya Spain timu ya Eriche eguchimye kwawe nga bakuba Espanyol egoals badde 3 kwe Eriche neberanga akapire ka wangu de so jejimu kwa jempire jizanyidwa onako olwalero eri gwe yabebedde na dala muri kisezo
nga bwezisobodde okubeera nga zitambula ku sayidi eyo, embeera nesobola okubeera ng'etambula. Kakati Chelsea ye bamukutte ssatu bwereere, kinnya na mpindi ne bategula mutegule. Ngenda kujja tubeere nga twogera ku geemu eyo ya Chelsea. Butya ebintu ebisobodde okubeera nga bitambula. Zabialonso wulanu belabika nga abasajja amapeesa ge bambala mu ggwanga erya Spain yasemba gabala mu ggwanga erya Germany. Kati amapeesa ge bambala ku Madrid ne wano galabika gatandise okubeera nga gabalwa. Abasajja bamumanyi, obunafu we buli wabumanyi, era we bateeka ennyo essira ne babeera nga bategula omusajja. N'olwekyo tugenda kujja tubeere nga tuyitamu eyo game, tulabe ebintu nga ebitambudde ku sayidi eyo. Kale kakati leero lunaku lwakutaano, tuyingidde olunaku olw'omukaaga, gw'omusibi w'emipiira abebbera ne Padre Seruma Gombebez. Ekyokkola okimanyi bannanga, ekyokkola mukimanyi. Jukola kya Friday nga tuyingira Saturday, ekyo mukimanyi, kibeera kimu. Sooka olumbe alebbaadi y'omubebezi oyo olw'omukaaga. Genda ku dokiti obeere ng'ofuna alebbaadi y'omubebezi ey'olwomukaaga. Wegenda wali 22 beeti obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda agulu. Genda ku dokiti osooke oggyeyo ka alebbaadi. Abaakatambula mu nsi maasima we musooke mukakkane. Genda kujja mbabuulire kubanga akatambula nako katuwadde ssente. Genda taddeyo olunaku lwa jjo, mipiira gibadde esatu, tubadde tubuzaako over eya 5.5. Kole kisiko bbiri ezatandise akatambula. Odilo 15 zo za kikoze. Kati tugenze okuyingira akawungezi konako leero nga tubulako omupiira gumunga okukola over ya 5.5 nagwo gutuwadde ssente. Kati gwe na uliza Padre Seruma Gombebezi era ng'otambula nange akatambula ntadde akatambula akalala ngenda kubeera nga mbabuulira. Naye njagala tusooke tubeere nga tujjayo alebbaadi y'omubebezi ey'olwomukaaga, eyo alebbaadi buli omu akimanyi yesinga okubeera ng'etuwa ssente. Njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna alebbaadi eyo, genda wali 22 beti obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba. Jjayo alebbaadi y'olwomukaaga ku rikodi bukyanga ntandika kugaba emipiira wano ku Radio Sapiensia. Bukyanga ntandika kubeera nga nkola alebbaadi y'olwomukaaga ekyasinza okubeera ng'etuwa ssente. Eyo alebbaadi ya Saturday yali etambuddeko okuva mu gw'ekumi gw'omwaka oguwedde mpaka mu gw'okubiri gw'omwaka guno nga buli lunaku etuwa ssente, nga buli wamukaaga w'enjira ete etuwa ssente, nga teeyo saamu lunaku na lumu. Kati nga bwenzijja okubuulira ebivudde katambula kubanga akatambula nako katuwadde ssente, njagala gwe nawuliriza Padre Seruma Gombebezi essaawa zino ogende ku doketi obeere ng'ofuna alebbaadi gye ntaddeko. Eyo alebbaadi bagiyita lye ekyenkya ekiri gumite. Kumakya olinako era kubeera ng'olya katogo akalimu ennyama oba kabyennyanja, tewali kulya kikomando. Wegenda ku doketi obeere ng'ofuna alebbaadi gye ntaddeko, genda wali 22 beeti obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okukkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga *217*34#. Tewali kulya kikomando. Simanya ateeka kaayira wadde mulungi. Mulye nga ka dizaati, ng'omaze okulya ekyenkya ekiri gumite. Kati gwe bw'oggyayo alebbaadi y'omubebezi ey'olwomukaaga omanya tewali kkeera. Bannange waliwo abeekuba enjawulo, waliwo gwe mmanyi yaggyayo alebbaadi y'olwomukaaga ey'omubebezi, ne mulabira ddala ng'akedde kulya chapati kaguze n'akatunda kano ak'omukaveera. Kyokka ng'ebyomubebezi nabikuba, nabagamba ku lwomukaaga tukeera kubeera nga tulya kyenkya kiri gumite, tewali kulya kikomando. Sigamba nti ab'ekikomando tebakola nedda, naye tuba tulina okubeera nga twekubako akafuufu tusobole okubeera nga tulowooza bulungi nga tuyingidde olw'omukaaga. Kati gwaludde ng'ofuna ku alebbaadi ya Padre Seruma Gombebezi eya Saturday ekeerawo ku makya, ngenda okujjaano ku makya 4:45 ebeera yawedde dda. By the way, leero ku makya tugenda kukeerawo ne Bogre Moses Brazilian. Awo tugenda okubeera nga tuyitira ddala mipiira egyo ya Premier League nga bwe gigenda okubeera nga gitambula weekend eno. Kati njagala tujje ku makya nga buli eyafunye alebbaadi y'omubebezi akaseko kamuli ku matama, gwegenda ku doketi obeere ng'ofuna alebbaadi y'omubebezi ey'olwomukaaga ebeera kumite, genda wali 22 beeti obeere ng'oteekamu akenfisi. Kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa oweza 25 okudda agulu. Nyiga *217*34#, ye kodi y'omubebezi ojja kunyiga *217*34#.
tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wobo ita oberengo funa alipati ombebezi genda alitu ntu beti oberengo teka mwa kempisi bobo siba siba na bubuna njiswa atana weza abiri mweta ndo krisba kuberengo siba eye yolo mukage yo ehe asigala talama gendo berengo jifuna gina kutuwe ntu beti oberengo teka mwa kempisi alipati ya Saturday ombebezi eyo ba buli ya kiroze zaka jimanyi ba iringa kamyanzono kuocheyocha buli ya kiroze zaka jimanyi kugendo berengo jifuna kukwata kempisi kwa ino boi na bitano boi na lukumi robo teka buluwa ngoluna kuruka rubinga tuina kempisi tuka kambira nincha luna kuja kuberengo chitambu sampola ampola kugendo berengo jifuna gina kutuwe ntu beti oberengo siba kasito berengo siba na bufuna njiswa goza habili mwetano kudagulu jiche yokati kati ya gendo kuzuku kanga ya tandi seda nize kugambi ensula wano kumachia wetuli wali mkatimba kebe mzanyi extra sawa ziberanya paka sawa tani kati kungapu ensula wano nganjivala yolo.

0: Inge, wakati we ni mutabani we wibali kutimu polu pogipa nebateka ne wakati ni wasa waka senge eru kakana nga tebitambu tebulu unji by the way asambi wanji awaza awonga tebitambu la bulu unji kakana nga abatendis baba fumu te gagamba kati ne kino Morgan Gibbs White ne Harema kwa chibali mukola ku Thomas Tushu kizo obazalira ebitukula makai byazalira ku nsiku ne biberanga okuda mu kuzanya kutimye kwange lya Bungereza nga Tushu achali mutendesi nga bisuliddwa mu nsuwa nga tebagenda kuda mu kuberanga bazanya kutimye kwange lya Bungereza Miki McCarthy wana ngambi Roy Keane yali aina akajava angu isaja yali amusobola Roy Keane aleta akajava mbwe training facilities bichi saja ya mugamba kale sibu da kebali mkulagenti ekwanga lisobola kuzanyanga tulivo era okukakanya kakusquadi wa mujeko kale no byebyo katulinde tulabe byonanga ebijjo okubeera nga bitambula gwe ekumira ku Radio Sapiensia buli kimu ojja kubeera ng'okifunanga bwe kijja okubeera nga kitambula kale tugenda mukumulamuko wali ku 7:00 engenda okubeera nga nkwerekereza Nansera Edward Lubalukovu yatuuse dda wano agenda kubeera nga kutwala mu program ddamu essuubi abeere nga akuyisa mu nsonga zonna nga bwe zijja okubeera nga zitambula mu kiro paka eri ku makya gye tunajjira music zone ejja kujja ne musajja wange Mr. Wagwan abirenga jakumacha wali kati bwana bakitadde nga tujja nebisowani byombebezi kosa ne Brazilian tuberenga tujja na katimba kibye mizanyi extra tuberenga tuita mipire ja Premier League nga bigenda okuberanga jitambula mu weekend yeno embera nga bijjo okuberanga itambula kusaidi eyo kale genda ku kodi ombebezi oberenga ofune mipira gambia alebadi kweri eyolo omukaga ordinary kweri VIP kweri na akatambula kwekali akatambula nga twakali akatambula kinatadde ekiro kyona kulwajjo mipire 3 odi 15 akatambula kalala kwekali ku docket kajje yo kati kale nekano teka kuyita konga kalibwe ka kuyise ko kubanga eri odi 15 etuwadde sente ku bitano abana bajje ekinana ku 10 kale sa kamwenkaga kati gendo kye akatambula kaliyo ku docket sawa zino genda ali 22 beti oberengo siba Bobo siba siba na bubu nanyi siba. Atana weza hapiri mweta nto krisba kupera ngo siba. Ahale badi ya yoye ina rekodi buli wa mkaga tukera kulia sendi. Then katigata kuna akatambla. Iso wanibyo mbebe zi transforma ziri wa guru nyo. Ngonyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Uja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Bobo itawoja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash tubirenga tubebira ku 7217 sita bisatu munya hash gamba takatere galo ya kansala ewa bantu tumanyi tujja chiulawo mpola yole kubera ngoliza Radio Sapiensia sewe guru fa dompisa mwe gali bompira agukubawa gwe nonyereza banamba munana ngaba kubisa kono Ulawo waluo ya kuyeko 18 nga kubisa kone diba nirigana. Chizibu. Kati ate timu jena kubina nga fena tuwa liba midfield nga tuliba left. 6 nga wa left ne 8 nga wa left. Kati ulira makati yago. Ulira makati yago agali mubu uomi. Kono nga yanyoka. Walia utu ukiru wakasawe uwekali. Jetegekeyo ogwaba kovu. Nibunuleta abatali bako tachivuge nitaga jesi na kunga bili de pika pika mwao ya kupirumusa ja tacho juhulile legalwezi ya sebu tozala waranga kale mugende kukodi mberenga mfuna kumipira gena kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza apiri mweta antokrizi bakuberango siba nyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi temuleta bakocho buwa mbintu bino tuwagala ba miaka myaka 3 mwita nokuda wansi bali abayingide fule yokutante mbaleta sagala kutula muntu sagala muntu omutima gwabikire mu kisawe yola aba kya ina mukukumbavu gatachi etambula katujje
1: Elimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22bet, usigarengo jumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpya kwa kuwangura. Tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug, betting wa mulewe rio guongo, betting anogu wegendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta waguru. Alo, alo, get! Tenda munyaka tunyese nyafamba
2: Oh mana nasanga You the best guy Oh kuriyo Nasanga Kasimu kasam sanga You the best guy Oh kuriyo
1: Radio Sapiencia

0: Alright, wubani nyo gwe na chaji ya kumideko, chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia, walikusa msambo gwe chiro, ngeda kwera nga kwere kereza, atolo program damwe subi nena nsera, Edward Lubalukova, ja kwera nga ja, abirenga kuongira yo. Yenze pade sirima gombe, bezi kuchabe, bera ampora, ampora. So wani mkupa yali ya bitonyamu, katibio nabili umulembe, era gwa sibe mpira, kati yesawe yo kwera nga, uchiola wa mumbera yona gena kudoketi yo verengo ufune mipira gena lipentu beti yo verengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habiri mwetanto krizi wa kuverango siba kukambi alibadi kweri kudoketi kumachia tuna gendo kujia wano nyapa katano eja kuveranga ya wededa alibadi yo mbebes gendo verengo jifuna kusa na katambla kwekali kudoketi gendo verengo kafuna kati genda kukodi obirengo bifuna genda waliku 22 beti obirengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanto krisi wa kuwela ango siba oja kunyika star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nyika star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao oja kunyika star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash gambatia mkozi munanga ichizitu mbobu zito si wango Luganda lwe njogede lwe nkanda gonga telutu ukiride na yonga ye kuri wale kupera ngu uliriza agamba tia jemba kasenge kasenge yo chaka walua bandu wa munga singa baba ila kasenge bali badde bintu bibakalubirira obulamu bali badde busibu katika bayo muteke kasenge gwe gomulaga chimu obuzibu ne bugwawo akamoroka ka big jine kagwaye kasenge kali jemba goli musajja wa manyi John Jemba kasenge bali kubera ngo uliriza atogoberera nnyo by the way ntila nnyo kulaba ezimu kwezo message so sendinga ula ganti uli musajja ali kumita agoberere bye mizanyu ebitali bya rubu ya buya webale kubera ngo uliriza no kubera ngo bebera no mubebezi waliwo mawa Gerard ali South Sudan agambye mubebezi kwetuli South Sudan ebiso wani bitezi yali South Sudan agambye ebiso wani byonna ko ebiri webale kubera nga nawe kuli Kamero mwagizu wa timu ya Manchester United abo bo isowani vyo neba yitonya mburi kade vya Manchester United simanyi wabina karadi Kamero nsubu garuna di kade ate uzivu mwaya ukana ni muzei uo muzei wa seno uli nsubu garuna di boti kade aregwe nsubu garuna di uli wa mani yu kati emisa itejisola kuata ganangoli waserono wa mani ukweri awole saka satilo mchivuga akati laiko ulaika weta goku dayoke wa mzei wetonde mugame mzei na waba ankomi omu nsensu uvize katike mpa giraseno kamero no mugamo kwa giraseno wachiri ilio kwa giro mpira abieso nyua na yenga tajiwa gite na ye soko dee wa muzei muzei omwetondi lomugambe na sovya nempa gira echika timu je echita wa gira na yate era muzei womu lala miru mugizi mugaga miru oye mulikula ini boke vugire yomu ina kale wetu tuchatambla katimba kabia misanyo oline pade siruma gombebez nja kuwera nga kwere kereza jibu jao mpola kale nja kata tufune mipira banaye kati asiga deyo goena nja kato gende kukodi oberengo funa kumipira jombebez genda waliku 22 beti oberengo siba bobo siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanto kiri siba kuwera ngo siba kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash weringu funa kumipira kugambi lisiti ya bilezi kule mbede akata ambla kinatada ya chulucho na koruwa jio katuwa desente kati ntaddeyo akatambula akalala gendo berengo kafuna wa alebadi olw'omukaaga tukeera kulya kyanca kiri gumi tekulw'omukaaga gendo berengo funa ka alebadi gendo ali 22 beti oberengo otekamu akempisi bw'oba osiba siba na buvunaanyisibwa atanaweza 25 krisi bakupeera ng'osiba kodi erista 217634 hash ojja kunyiga sita 217634 hash tubirenga tubibira mpulampula ku sita 217634 hash woboyita Premier League tugenda mukwataku leero ku makya nya paka 5 tutandise ne club ya Chelsea nga bakubwa timu ya Brentford egoli zibadde 3 kubweyerere Brentford nga bangula akapiira ako unako lwaleero ale kickoff ya timu ya Tottenham Hotspur egenda kubeera ng'esamba club ya Aston Villa gwa saawa 8 kitundu ku saawa 10 n'emu Arsenal esamba timu ya Brighton mu gemu neetajja kubeera nyangu by the way Brighton yenu ebirala byonna biyinza okugaana naye bagiyita kutegula timu kutegula Brighton yeeyo basamba timu ya Arsenal eri kwawe ekyali ya timu ya Brighton ku saawa zezimu timu ya Everton bagenda kupeera nga basamba Ipswich Town the Tractor Boys nga bwe beyita ba Ipswich gwa saawa 10 n'emu Newcastle yakubeera ng'esamba timu ya Hull City then ku saawa 1 ekitundu Nottingham Forest yabafangoni bajja kubeera nga basamba timu ya Coventry City ba newcomer abakajja mu ligi y'okuntiko mu ggwanga erya Bungereza by the way tuingira weekend eno ka Arsenal yekyali waggulu biba kulembedde ekimeeza mu kifo ekyokubiri ye timu ya Manchester City nayo neegattakaawo Brentford okwangula omupiira gw'olunaku olwayero bali mu kifo kyakusatu Leeds United yeri mu kifo ekyokuna mu kyokutaano ye timu ya Hull City Brighton and Hove Albion bali mu kifo kya mukaaga mu kyomusanvu ye Chelsea ekubiddwa leero Liverpool eri mu kifo kya munaana by the way Liverpool mipiri na bakafuna mu bubonero mukaga bali mfo cha munana Everton cha mwenda bano banywanyi bali wa ba Manchester United bali mu cha 10 na basatu yeyo ye bayimiridde kakati nga weziyimiridde ngo jeko team ya Brentford lere badde zanya match day 5 then club ya Chelsea Brentford bali mfo cha kusatu ne Chelsea eri mu kyomusanvu nayo ezanye match day 5 timu ze zisigadde zonna zakazanya emipiira ena kitegeeza Manchester United bwewangula game ya weekend yeno kubanga abo balona ku lwa Sunday 12 kitundu bwewangula game ya weekend yeno bagenda ku points zijja kubeera musanvu baba bagwano mu musanvu wa Chelsea bano musanvu wa mukaaga wa munaana awe bayinza okubeera nga bagwa that is singa bana abali mbubonera omukaaga tiba wangula mipiira gyabwe so agisi wa mani we bitwe bichayimiridde mu mbeera nga bajja okubeera nga etambula kale ebisinga ko wantu tujja kubeera nga tujja nabyo wali ku makya sawa zibeera nnya paka tan tubeere nga tuyita mu nsonga zonna atanafuna mipiira genda ku kodi obeere nga ofuna emipiira genda wali 22 bet obeere nga osiba bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza 25 krisi bakupeera nga osiba ojja kunyika sita 217 634 hash woboyita ojja kunyika sita 217 634 hash Joni Jembo ugambo otya Joni Jemba ngambia umbebezi webale kumpisa mwawe Joni Jemba umanyi njagala nyi abantu abagoberera Joni Jemba omanyi abadde ayogera ku World Cup ya 2022 South Korea Japan ka message kansindi kite wano Luis Felipe Scolari oyalekera Romario na leta Ronaldinho omanyi eyo naye eyo nga twatandisa ate kujogera ku bucha omubebezi nga twatandisa n'obwanansira tubutwala kama World Cup ya 2022 Brazil binje byali ku timu ye gwangira Brazil nga twatandise kuwanda tusoka omuzinda tusoka gufuwa Mungu abuno buzeyi bwe ku kyalo gamba ogufuwa mu Burundi guyisam kati tutandika kuwanda by the way World Cup ya 2022 eyo Yungu kubitononga tumaliza hinyizo jogirako. Ya gubi ya kumwana kusomeru. Bili, World Cup in South Korea, Japan. Mwanji ya janga kumacha. Kati, Ronaldo Darima ya janga asaza akaviri kago. Kemu jukiri, abala wa World Cup ya bili. Habari kudotikomu, kubange biebisera. Nukula wampira biali sibi yangu. Na ye, Darima kakaviri keke ya sala angale seokanu. Akaviri wanu masu. Abana kusomero jena someranga bajanganga basa za kabiri kekamu kati chukira Edmanster wa mwitanga ni viserebe wa mwitanga kalangwa yali musajia muwamvu nga mweru na ime ya kupaledi na agamba ani haba basa zeze mviri ani haba lagide kwaliko mvuka muwamvu wa mwitanga nkuke nga sebo ya saza kadalima tumubuli rebyu kusomero karumbie nako kakabiri wa manyiwe kago vya vana kusomero kakadalima ako kia sala mwari kapu ya biri ebi South Korea Japan tuwage nanga kusomero nga abazei bayi ingila vivanda kumacha kulaba diba hey eyo John Jemba eyo lumungi ya kutia tujita gurure tujisemwe gari wakubwa kade kambe deko yisinga kuwa ntujia kujiana vio wali kumacha atanafuna mpira genda kukode werengo funa mpira genda wali 22 beti werengo siba bobo siba na bubu nanyi siba atanaweza habiri mwe tanto krizi wa kuwerengo siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katambla tuaka tulide odilu kumimbitanu ntadea katambla kalala kukali kutoketi alebadi ombebe zero mkaga mjimanyi genda werengo funa mpira genda ku 22 beti werengo siba bobo siba na buvunanyi siba tanaweza habiri mwe tanto krisba kuperango siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bisinga kuwa no wali kumachia nyapa katan kankuwa galize amachia malunji kubanga wake deda mubere bulunji uweraba
1: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibu ako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano bubu sibaka sente sibaka katakuruma Twaiso se sawi ndala time check Aisa waziwe se musamfu. Esejiro. Time check kutusi wako. MTN momo. Sasula momo loni yomu bude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Airoze ule mkasera wose tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.
2: Chenda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkubuza ya magizi. Nsuru yomu ziki. Nibye mizanyo.

jawulo we wawo okonno nja kuteeka ko nawo gwe balimbye kivubuka kivudde eri kikulimbye limbye kigambye nti gwe leero senga kiba bwe kiti ne bwe kiti gumunange gwe gwentwala gwentwala gwe ngenda okwanjula ewammwe nzija ngenda kuleeta ebintu kyokka oba okyali awo oba oli awo olindirira omukulu akutegeeze nti ng'ennaku z'omwezi bwe ziti ddayo eka abakulu obagambe nti ng'ennaku z'omwezi bwe ziti tujje tweyanjule mu bakadde ate ogenda okuwulira nti ate yayanjuddemu mukwano gwo mwenna mikwano gyange abaana ab'obuwala abayise mu mbeera eyo kyokka nno n'ab'obulenzi kino tekiri ku bawala bokka tekituuka ku bawala bokka nti bwe bokka be ba disappointinga mu ngeri eyo n'abalenzi n'abasajja nabo babakola bwe batyo bannange ffenna twebuuza ensi ebadde etya ensi ebadde etya okukola gamba abantu tukola ebintu ebitakkirizika tukola ebintu oli nga bwakigamba tusobola kikkiriza nti kibaddewo naye ng'ate amazima kibaddewo tubikola bantu bannaffe kale mu mbeera yonna ffenna twegumye ffenna twesaasi gwe gwe kituuseeko kimanye nti siggwe wekka asoose siggwe gwe kibaddeko wekka n'abalala bangi byali bibabaddeko ennaku zino tulaba amawulire agatambula amawulire owulira simanye omukyala ennaku zino juzi nalaba amawulire nga omwana omuwala amaze ebbanga nga akyanga abasajja alina abaana basatu abaana basatu nga omu eno alina amaka g'alimu omu ye kugamba taata alabirira abaana bano obuyambi yali abujja mu bataata babiri naye nga atwalibwa nga taata omukulu alinako omwana omu ku baana abasatu ate ng'agambibwa okuba nti ye yasooka kyokka waliwo n'omulala sempape naye ali eyo naye abadde awa obuyambi ebyembi nga binajja omuwala oba omwana omuwala ono we baamuguddemu ne bamukazaakaza kakana nga bamugjeko ennamba y'essimu mu kumugjako ennamba y'essimu ne bakubira ate ono oba tumuyite ye nti ye musiguze naye bwe yazze kyokka naye omusiguze ojja mmusaasira naye abadde abeera n'omuwala ono nga tamanyi nti omuwala alina omusajja omulala nti era mufumbo abadde ng'ava ewaka n'abagamba abadde abawaanyisa buwaanyisa emyaka egiweerera ddala naye abasajja oba kiki oba baba bakutadde mu kacupa bannange mulekeraawo okuteeka bannammwe mu kacupa naawe oli muzadde ojja kuzaala abaana abalenzi babateeke mu bucupa lwaki muteeka bannammwe mu bucupa bannange mulekeraawo okuloga abasajja puroguraamu ddamu essuubi byonna tubyogereko amazima abakazi baloga abasajja naamulekamu kasala kkubo teebereza ŋŋamba otya nti tumaze ffenna emyaka kumpi munaana naye nga ewange osulayo omwezi n'omala ate n'ogenda egindi n'omalayo wiiki bbiri n'okomawo ewaka omwezi ate n'ogamba simanyi ŋŋenda wa maama n'omalawo emyezi ebiri n'ogamba kati ate ŋŋenda wa gundi bw'otyo nga bwe tutambuza obufumbo bwaffe nange nenzikiriza kale nno eyo yembeera bannange yembeera eri mu bannayuganda yembeera eri mu baana abalenzi kale nno gwe munnange weebaze katonda gwe akitegedde olwaleero nti abakazi bakola ebintu ebyo era tandika okwetegereza bannange abaana ab'obuwala mulekeraawo okucyangacyanga abaami sigaanye abamu mukikola mu kwesasuza oli n'agamba nange nga yabinkola nange yazaala ebbali nange my friend bagamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mumalagala omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mumalagala bannange mulekeraawo oba omusajja afulumye n'azaala abaana naawe ate tekitegeeza ebibi ebibiri tebikola kirungi bw'aba omwami afulumye n'azaala abaana baazadde ate gwe tekikwetaagisa naawe gamba nti nange kanfulume nange nzaale bannange muleke mbabuulireku kino abaana ab'obuwala abatakimanyi kino mukitegeera okuva n'olwaleero omusajja osobola omukola mwe katonda yabakola katonda yabawa amaanyi n'obuyinza omwana omuwala osobola okumanya nti bbaawo yazadde oba yafunyeyo omukyalo omulala
nosikala.